Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani Kepi Serang ke Saban Kepi Selawat Mayri Tiga Selimbahan Beras Dusun Kening FM Tadau Bina Tadau Ko Enam Kepi Anda Titit Ke Teluh Tulan Ke Hopen Tahun 2026 yang baik kau dah kasa ben-benar di jirin mengambalut ke you salin ada telu jam antara jam kasiam kasa ben gisamar kita jam kau berdam dua tengah dau. Boleh di usia tu kakal kodat miampai dahai hiti da radio kini FM matat beri jam ke enam kasaban miampai kau di DJ Hex pina palang musika selimbahan barasa Melayu salin ada telu jam lagi ya matat da jam ke enam kasaban kisah menar kita timpu di tenu di tentuna da anda karong kodat kepelan-kepelan kiguna menagi sering-sering panggil seginawa ayo sana suai itu hiti da radio kini FM mayariti frekuensi siam na benama patitik tur megas kini FM hebat coknya. Pagkali musik ka tokod at yung mga unto na nantakon at kilidasan at kasaban bena na nantakon na gida takad mamanaw langan may git kabang mimbaras na dung maningod mata maintang talinga makinaw am nagi pamusara ng ginawa at kilidas kapiyan at kasaban bena kaya am kumadi ko dito pi asan ang at kilidasan na tinan kada di ko ilumay may rumah dokotor idualay pungabatan kakal ko dada at mga balot am nagi muna ko dung nagi sa market at jam kabadam dua tangan out dito manati haragot pipir at ababayan. Dulu titit konti ka saban bena megal kasariar kata jam ko siam hapad minit ka sabadam lima minit ka saban. Kalau mo sitir putahan ko ngayong tawan mo ta kata daw bena man ko nagi palamu sa katang negatar kata jam ko siam. Talo na hapad minit ka saban gya. Nakadali huayar kata jam ko abadam isa ka saban kalambus ka bar taniba. Kata daw bena tadaw ko na megal kasariar kata jam ko abadam isa abadam lima minit ka saban. Hari tidak babayan, ano mimpanaw. Amsay ka babayan, inulutitid konti ka sa ban mana, tanto na da tapaparang kudat kapilan-kapilan kiguna. Am nagi sining-sining panglisa ginawa, isa na suway, ito hitin da radio, kininga FM, meriti frequency siyam, nabod na mapatitik tur, megels kina FM, kuhay, aramay ba? So, ay kami lang ako nag-ginat, mag-inawad, hi, medet, RTM, click, ya. Mila ko na kita patat pasan meriti WhatsApp kina FM ay sa isa siyam lima walo siyam ana walo anam walo sining kapagulo kasaban may na basin suel tuni tagung asutong ako sining matadi SS Subin hiti ko po kupusan ko kina FM kuhoy aramay ba

0: Siling Panikiano, tanaw ka ng Mantad Jam Pasiyam, gisa may jam pa pa rin sa paswagon.
1: Iyeng sila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako rin makopya ng kitang ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na kong
1: iridi? Iyeng kopya, o saan ang naka ngayon yung tawan na bayan na kyo?
2: O, irinagi, o saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
1: O tapat kopya, iyeng sila.
2: Uy.
1: Harap pagawatan ko, pya ko rugyat. Mingila, di, kung ngayon yung tawan, di, da, harikat sila.
2: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko na kayla ko na da malas ko na mangin tong engine na.
2: Malas oh malas na pa magkinang ano pud radio kaning nga FM harap pud gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kaning nga FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.

ano na hapad to sin kaya kano ko na pad hato hapada dua na pad kilo nga kano ko lima na hapada mapata ringgit eh lima na hapada walo ringgit eh lima hat hatus hatus walo na hapada anam ringgit kaya ano na kayo sa nga daw dua na pad na kilo kaya manikit-tikita daw na pad kano ko miya kali dito binay sa mulan na pangat pira na ribu karadya rumah kaya may na kayo kira ito binay. Pamarnya pasan ramit ko man tadi ay sa ngaran kaya tadi JJM mati tapi sedangkan kesaban di jajirin kopi-kopi pabawa kasih abah pengkur bagian aku dan sending man tadi wenses petung apa betul ko ramo matuku kun sigaw ko ya ramai ba kasih boleh yari ni majanun hello di jajirin hello nagi ba kada pulay da puni isa sining dusun manta di artis Jusin Sikin kung sigaw kirim salam kuma di Aida Ami Rosoni ko alay da kunad anak ko ruba manimbang no pugka manimbang na pakanti Ros manigita daw kaya ka manimbang atusin ka kaya pagmina ka na pa DJ nakapa rin ni majanun pag inakotaw sining panikyan di tabinay JJM sining man tadi Wesis Petung sa tanggu sining panikyan di Arni Majanun sining man tadi Jusisikin Kan FM kuhay aramay ba

Ning nang toko tenan di gas ning mentadi Wences Petung. Papa turu ramau matoko pinikano di JJM. Am sining sumosot sining mentadi Juicy Sikin miupus kita segi sam sining pinikano di arena Majanon. Baru sekarang pada hari ini nggak DJ siok pulangin lagu si Juicy Sikin kan baru siap perasan kan siap. Baru ku tahu kia. Kailah ko na kita pinay ang sanang ngayon sining hitid ko ni hitid ka ningaw FM kia. Hello DJ J, kapisan ang kasabihin tabi mimbalatok yan napati nga yan dong Juni Slam ka. Manda hitid bariwa ulo kaningaw. Bariwa kaningaw ba kia? Ba DJ, pasensyato po na sining manda di Varitos Gungkit Reitan dot pengkura ako magano dia. Bakirim salam na pakanto kumata mulut-mulut kina FM KDJ pun sikaw ka pun sikaw nagi kumadikan nung jenis lain insan pang ku kapisanan kasaban kumadiko di kereta nanti kaslimhan baras dusun kina FM kya tadaw baina tadaw ka enam harap begitu temuan iti dua tas tekar apin-apin aramay na yalahilag ya. Ara sa papadagang nukoy, ara papadagang dat mi, ara papadagang dat ano gerdi, itang punti-punti ginuring. Ara kupit talaso, ara kupit tasagit kya. Ara nangyay papadagang dat at ang rapon-rapon kya. Sadag kinaring, sadag tahata, sadag bawang, sadag rahat. Iti-iti kau, pamuli kau, kagya. Anagi papadagang na tanga bangkad-bangkad kya tanga sarual kasut saripal kumadi ko din nakaputot na saripal nga oh like ati andang hilid tamo tamo dapin-apin tinanggayan nga kadtasot saliparno kadi arinig ya. Hari pasan na ramit ko munta di the Facebook kini nga FM ya. Mata di Piupu Santos. Sedang kasapan nga DJ RTM kena FM hebat syoknya ka. Punsi kong madika Piupu Santos. Arti di pasan naramit ko. Mata di Andong Johnny Slime. Nagi hello DJ kapisan nga sabon. Om tabi pampad minggu ka punsi kong. Hanag iti sining mata di Freddy Pansuan. Kapisan nga sabon DJ Jirin ka. Kapisan nga sabon ni kong madika Freddy Pansuan. Kumadi ko di tara Facebook kada lihway may pangintang dot page dahay kya. Ara page dahay kya. Ara Facebook dot kenga FM kya. Man na pati pa kenga FM hebat siok niya kang ako hay paintal ngayon turas-turas dit papulamus kya. Magisasway. Ara DJ Hex, DJ Aida, DJ Syukri, DJ Atika, DJ Nor, Maida, Kle, Jirin, Loy, Iza. DJ Yon, DJ Rizal kaya. Kasilimban baras sa Malayo, kasilimban baras Dusun, kasilimban baras sa Murut kaya Tepinay. Paing kukura, malakap yagat at turas di kuah kaya. Nagal at turas di Syukri kanta kaya. Ah, hari ti Facebook Tepinay. Paing kukura, malakap yagat turas di DJ Rizal ka nga. Hari ti Facebook kaya, sanang nabena kaya Tepinay. Kan ga mega lele itu ang sentuanan nampi ang kukura maturas isya di kakiya hingga ke kita di kabinan napam kuhay mintang napam Facebook am tuk yang hara na teman dia anak kina nga takot di sining pinikian di Andong Juni Slime i sining mata di Virtus Gungkit i retandat pengkura ku magano dia kini FM kuhay aramay ba.

0: kasalimbahan Baros Dusun, Kiningaw FM.
1: Pasanan sumusot na rabit ko man tadi Narumbay Pita. Kaya? Narumbay Pita, kampung mentay lang. O sunong ko sabon tadaw ko nam dia DJ Jirin kasi. DJ nung harap pingulod sining. Iritandat magyampun o kutam kudus. Sining diti po kapon ko kumatay sa nang tamulot kina FM. Mam isa-isay na po katutun na ha. Umadi aring ni Majano na lagot at mamasay ko isarim muka kasi. Kung sigaw DJ Jirin tayo ka, oh boy, kasi kaya. Agot ito, sining mama, sinding panikano. Man tadi, Johnny Aling, Kampung Bakiao. Pag-isa na nga sabi ni Jay, lagat akiya sining Johannes Sakorom, Surikambang, Punsigaw. Kapingor pa nga is at sining di Surikambang, man tadi, Johannes Sakorom. Kapingor pa nga, pagyuman ko kantin, wag kya. Akin na nga takot ito, sining panikano, man tadi. Narumbay Pita kya sining pinigano di Narumbay Pita kampung menta intera mentay lang tenam pinamungarandan dat magkapun ako sining menta di Tom Kudos kina FM kuhoy aramay ba.

migambot. Taruting kananon kapiyad kamantrian kaburon labos kakadayan. Ilo na po nga it program panikidan latirik labos kakadayan alternative Belba, program panikidan waig labos kakadayan alternative Balba, ang project sunsuyon tokoro labos kakadayan JKLB. Tingkananon dilo pinalan montok nod papoingkawas sinanong kapasiyan magigyan labos kakadayan mayad panadyaan tadan waig abarisi ang piramutan ralandit at ingulig. Katalo-talo tinggi sa manditi, pikikiragan naman ha kasanangan kumad magigyan, lalabi kasukupan, kayanon, kasiwatan, om kasasanangan. Sumigambot.

0: FM ke Selim Handa Berasedusun Manta jam ke Siam ke Sabun Gisama jam ke Pedam Dua Tangada.
1: Abang nanti jam khabar telun pada 4 minit ke Saban. Ini tidak akan terok ya. Tukudu kasaraya Simbuan Suk. Habis sana nga Saban ni Jai lalagatan membalatakin konti kena FM kuhoy aramay ba. Dennis tukudu kudu saraya pisuk-pisuk. Pamasan ako kumatayin sanan may kinangaw. Kena FM kuhoy aramay ba. Habis sana nga pampad minggu. Talaga, tanto ko managwang karadya mo na kita daw. Kaya alaso, tadaw ba na DJ ka siya? Ponsigaw kaya DJ ka, ponsigaw na ikumadi ka Dennis Tukudu. Ang ponsigaw, kumadi ko di pinampatan pasan kaya. Ako kasimban, numbur, hiti dua sap, bitig kaniya FM kaya, hiti konti. Isa-isa siyam, lima wala siyam, anong walo, kaya? Isa-isa siyam, lima wala siyam, anong walo. Marti pasan naramit ko matadi Juhaili, kapisan nga saban kumadya DJ, oh boy, kasiya. Mamasan ako kung mga kadwa mo lang kuy kampong, lalaga tanda kayo daw mananam da paray, kasiya. Siyaw, to ako di kauli walay. Kauli walay, kauli kampung. Kauli ako na padaham. Mga yung kasari, uhup, kasiya kaya. Puan na yan, di sila minagido kaya. Away tabi na yung kasatamad kaya. Masi ka kumani ka, DJ. Oh boy, kapon si kone kumani ka, Juhaila. Pasan na ramit ko, matadi Junaidi, kapisa na nga saban, kumadya DJ Oboy and Somboy, kasi pasan na nai kumadya ka Junaidi. Mamasan ako kumakaruhan ko, tangan ako, kadumuleng ko'y kampung, tamangay tako, ay tamay da, tamangay da kayo na kalidasan tinan. Makasasari ako dat pa yung saraw da kayo, kasi agyan. Opos ako dia asigisam makaruhan ko, kasi ako nagilingan kumatangan ako. Tamangay na tanaktok ya. Ang adadon ko lian ko kauro dagi mak ya. Magisa sa doya lagi ya. Pagwara pa nga tabay na paginaw. Okay, Junaidi. Arayad awiton. Baras ka na ba Junaidi rigolom? Pagulo dat awiton. Kaguli ako na gampong kasi ya. Mimi, kabisan nga saban kumadya DJ. Yako'y Mimi, matadi tiga kadaan kaningaw. Assalamualaikum, walaikum, salam. Nakainom ka na DJ o nakainom ako nakaswab ya. Masan ako kuma din saan may kinangaw dito Radio Ken FM o nagilingan kuma di katutunahan lansan Eldas sari mo o dan ito kuma tadi binamangon po si kong madiga DJ Jirin. Assalamualaikum, walaikum, salam. Kinawa to for sining tabi na sining matadi J.D. Arifin pinamatani ani J.G. Gipil sa piyandad idli nobu namatay nagisining matadi hain jasli ika nakupusan ko kaninga FM ko kay aramay ba.

0: pa. Tapi senangan ke Saban, lalu iba iti makikinangaw di ti Radio Kina FM. Iti tako kaugu it ababayan kanaw mimpanaw, ka Saban ba nagti. Tapi na idataguangan ko haras sungulun da tumulahing narubahan ko iti da kinainan di siya. Kapi sanangan tapinay.
1: Sanangan.
0: Isagi ang arano di?
1: Pius.
0: Pius.
1: Bansaw.
0: Pius Bansaw, idangot kinainan doon ti Bainad di?
1: Pamilan.
0: Kampung Pamilan Tenom, kaya? Nuot ngaran diti tuunian doon manu punyad kasaban Bainad? Nuot ngaran diti?
1: Tungkungan.
0: Tungkungan. Iti tungkan nupati nga, idangan ang tadan ka piyad di? Iulo pa.
1: Nakailan ko nupati nga, napad tambunan.
0: Itamunan? Idangan na kayo nandun tambunan?
1: Kirakot.
0: Kirakot nagi. Kirakot lama tambunan, kaya? Isaya manunodok di kad paponid di tidit gulo pa?
1: Kamaman ko.
0: Kamaman, no? Alad ka na mamain di ti? Kang kuat ikay lang mo ni? Mata di takoda kapag biratong?
1: Kurang lebih 5 tahun kan?
0: Tuh kay?
1: Lid na ba?
0: Lid na kaya? Lima na kaya taon nam kaila ka na maunil na kaya? Haramato at kanta-kantay ka sigarad mano niya it ang takantahan at harakawin tay ka imamiyamiya tay ka piyangkura it isyara mano niya
1: mamayamiya na no man
0: it pitangatuang tay ka misasap ka misasadap misasadap.
1: Minsasadap. Minsasadap. Minsasadap.
0: Minsasadap. Kumbal ka po po ni?
1: Kumbal.
0: Kumbal na dikya. Haratang anak doon kailan papapawnid ti?
1: Hingga.
0: Hingga.
1: Hingga.
0: Ako pa naturnan na limo kya?
1: Hingga. Hingga na.
0: Hingga na. Pira na umurun ti bayan at Pinay?
1: Taon 43, 42.
0: Taon apat pa damundo ako susok, ya? Malalaid na.
1: Laid na.
0: Kualidas, pato pa natinan, tagit ako. Iti tangkuhan iti, minanuwa sa'yo, mamagunad, no? Kayo ka, no, ti?
1: Baring.
0: Baring. Italigkang tayo ka, itatuwak tayo ka.
1: Sadang-sadang.
0: Isadang-sadang sa'yo, ya? Ita nga lamban tayo ka, ita nga paray at kasanangan na tit mamansay dat tungkungan.
1: Kasanangan na pa ito nga ito gulti.
0: May galat what is, kaya? Paring naman ako mila duwan sa niti ka, aw mila ulo kaya?
1: Mila. Mila nga, niyayang.
0: Aw kapi, ayang. Harmato at nagyari it magadaron aw mila mga itay kaya magadaw aw mila mga ipiang kukura. Yeah. It nugyardi ipaguduhan na maling lahing.
1: Magado, magtili numaron.
0: Numaron na bit. Arang-arang ako it minsarawang amilan mga ikya.
1: Bubukan.
0: Bubukan. Ito na panakasabap na rin, kaya? Mga na pwede minsarawang nga, bubukan, kaya? Okay, nga tapat kasari, baras at narang ako di dan maling lahing. Hindi ang kambitan na pa natin nga, pira kambitan ito. Isa itay ka, dua ka, piyangkura.
1: Lima.
0: Lima kaya. Amahar ng kuat, ano mo kambitan, day ka turo?
1: Para nga ikila ako.
0: Itinit lima na elan no kaya. Amay di kaya, right ang ngaran na inat kambitan kumaysa, gisam ka lima.
1: Kakaritikan, lambatan, putawon, tuyuyuy, tabag.
0: Tawag. Kritikan.
1: Lambatan.
0: Lambatan.
1: Kutawon.
0: Kutawon. Nukago?
1: Tuyoyoy.
0: Tuyoyoy.
1: Tawag.
0: Tawag. Bamos na ng kanta. Mantok ka upo niya kya? Milam ato kya?
1: Wala.
0: Bahamay di kya?

0: Kadali wai mia pai dah DJJ id keselimbahan baras dusun Keringau FM.
1: Sini mata di Alas Jakarta ya, rumundo ginawa ko pagluto. Sini mata di Dotis Gawkit buang ko pusan ko minagoy tatan menit jam ka bermisa. Apat na pa ng 8 minit kasaban, hiti na kanan tako kaya kami ang narikat tako dati hiti pampad-pampad. Dat kaslimbahan baros dusun kana FM, tadaw bay na tadaw ko 6 kaya. Talo tulan kahapad, taon doon na ribo, duwa na pa naman kaya. Alansan na tulan diti, tulan kahapad, magawit at isa at konsikahan kumadatan kaya. Sigar dahar agampatan, sigar dahar iman-imanan kaya, may takon na agampatan. Di mana menentakau di tahun 2002 pada menam dan lebih baik di tulan kapat ya. Pagkulo na may tatanggi at dibinay siya sigara dahara baras ko di takopia hendak hendak na taaswang ginawa di kayo kaya haramato at pasan-pasan di tanah kelambos ngaran-ngaran di tanah dawat kaya kahara menikano sining nga ako nakita kaya anak ko silimbaw kaya kampo na kong mantat pampad karam gisan timpurlo tabi na to iho nga tulong na to mat magido mantat kasalan kaya al sumulit ang mulot para dyan di Jaisal kasalimbahan baro samurot mantada jam kwa badam do tanga daw ti gisan market jam kwa talo sa sadapan kaya ang kanan nagiliway tumilamos sumiampay dahay makinangaw mga malot dahay diti radio kina FM gisan market jam kwa turo datatuang diti miampay ko dit DJ Syukri matada jam ko talo sa sadapan gisang marketa jam ko turo dato tuwang ang kapisanangan ng mga antanga daw kumadi ko di masa-masa makantanga daw tibinay tayo ka kumadi ko di mumbal ng mga kablat kakaroy na kayo kapisanangan ng mga antanga daw kumada kayo kaya kapisanangan da at papanahan kulian mantada at papanahan kumadi ko di naman-nama at napapanaw sa sakayan tayo ka mamanogakat intanta na kapapanahan tanta na at kalanglanga da kayo. Tamangay ito ko na kalidasan tinan, tamangay ito ko na ngayon at katingaligan tinan. Sandari, suway ka manamong naging at katingaligan, natulong at suway, ya? At agyanan ko kayo duwa sining may susot sining matadiri doon azmi, retan dat ay umandak ang nag-iisutan kagusinding. Mantadi Francis Landong, Longoy Missing Cavaro. Amnoy tarat, tabi na yun, kanada kayo papiyeso ang ginawa da kayo, ya? Kanada ko yung kawiliya tayo kakanata ko sarha. May dat mga rumbak musarahan ng ginawa. Amno ito sanang may tako na dahagampiya at abinay. May tako ang gamo, may tako akila at abinay. May tako siliha sa pagid isa pamitanan. Tayo ka isa lihan na sa pagid isa sunsuyan. Tako dumapit. Sigara na ara at imaniman ang takaw. Tayo ka tayo dan takaw dat sigara na tulumipantay. Sigara na ara at imaniman ang takaw dat lumipantay. Sigurad kayo sa wat ako, kadat ako lihuay at amalot isri ba. Gisam kapi, salat kago. Mantad ha di Jai Jirena. Assalamualaikum, salam lesi madani. Ina ko pa damat.

0: Kuningaw FM.
1: Sining-sining ko sa Dahonomis.
0: Kausalimbahan ang baros sa suyo.
1: Kakal mo ginungaw. Siyam na ka pa na mapat. Titik turo, may kahas.

0: Ono poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nongoro raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kona kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Ang isangkul intorentok minamuli ra kereta sumuku raupis ang isangkul muay rakantin mako ika arang ang kuliamos Rafael ami kapio buk nung upis mayun. Mayara rahu pinasilan upusor kapiahan tikop nutana WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit aktiviti fizikal rasa minggu kenapa kuling ra risiko penyakit raika ambal aktiviti nu kapiahan nu inan.
1: Jam kasa ratangan orau kan sayan Malaysia Madani hitunaho anda pasukunku Irizalmi Liman.

Rimbai kalau sama ipain. Ari ngomuyun datukir oro ka onom rejam kasa talunga opor ngam minit dah tangan oro suku rejam karuo ra kamayon.

Kaan sayan ramuyun kawi au si Guliana si kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun ang kiningaw ra Radio Kaningaw FM au niyak intok muyun paing kuanangan.

rasayan kau ipah kami, au e Henry Pangal, kami ang kini oktaka ra kasululaan rahul murut, pahayaman taka onsoy, itora jam ka opor, amruo sukura jam katalura.